lilaphana it's in your love yabona ke ukhulani me request ingoma hayi akajwayele ugetch khulani me request ingoma isuke ne message khulani me request ingoma it's either i about umuntu wakhe or i just nje kutsi nje azokusithi brr yabo nathi sesi uthi usahle nawe uthi ukuthi ucabanga lapha nomuntu wakho nokuthi yazi kodwa umama mfethu esike sibheke lapha na WhatsApp line wethu ukuthi uthini na ubani ke lo ngabe uzishilo igama nomgcini kashongo sisibothi ubani ke lo ngathi akayishongo kodwa kungitshela igama lakho ke mlaleli uthi lana no trouble, no stress. Mina nje umbono wami uthi lo sisi lo kukhona into aphezu kwayo. Intombi idalelwe ukuthi ithandane nomuntu oyedwa. Not two. Kuzoba kuhle okwamanje, but ekuhambeni kwesikhathi kukhona elokhunjani ozokhala. Uthi nje ngiyabonga ithuba unje sihleli nawe hayi ngibonge kakhulu ukhohlwa ukuzisho ke igama ngangikumemeza emoyeni manje ukhohlwa ukuzisho ke igama ukuthi ubani mlaleli wami ngabe ngikumemeza nje bukhoma manje emoyeni ish hlambe mongabuya nje pamisele isandla lapha usho ukuthi ubani igama khona nje abantu lapha bezokwazi ukuthi nawukhona nje uhleli nathi lana kumsakazo omkhulu lapha nomkhulu bona 7.6 FM. So i-answer yethu lana ithi umfethu lona akabaleke ngazo zombili. Kodwa ke imboneni ngiyamukela. Mekusakhona umuntu onombono futhi ohlukile noma only side elihlukile kunaleli thina nabalaleli bomkhulu abanye esibona ngalo. Because mina le ngiyifunde ekuqaleni ukuthi kukhona into ekhona. Bathabelung laphana something hitting the water thina laphana mesithi kukhonto eshamanzi mesithi atolika mfana tshela umlungu dai ngeke bas something hitting the water bas ngeke something hitting the water la aya bona nje la ayi ngeke mina ngiphike seqale nje sangixoxela ukuthi hayi mfowethu nginenkinga kanje ngathi baleka wathi yanga ngathi baleka mfowethu baleka baleka nje ngazo zombili. Oh ayike umlaleli laphana esithumelele laphana umyalezo laphana uMr S Funeka laphana umshazi sibingelele lapha Mr S Funeka laphana sithemba ukuthi yonke into irise uhlini nathi nje unethezekile laphana ulaleli laphana ingoma ezimnandi laphana Esilo sizidedelile nje. Mina ke nje yona into engispecialize kuyona ke leyo ukuthi mina ingoma ngiyidlala. Ukuthi yipi yona but ingoma ngiyidlala. Meku ukuthi imood yethu imi kanje namhlanje sohamba ngayo. Yabo. Meku ukuthi isiholela ngala hayi sihole mrimi. And futhi isikhathi esiningi angidlali ingoma esuka kumina ekhanda. Ngise ngidlala ingoma esuke irequestiwe o ingoma engisuke ngiphathisiwe yona ukuthi sacela ungidlalele le ngoma le ngizobe ngilalele. Masathi umuntu uzofona agcina ingafunanga. But ngisuke ngazi ukuthi njengoba uthe uzongilalela, ungilalele. Yabo. So nje njengihlezi ngisho ukuthi akulona uhlelo lwami, uhlelo lethu sonke lolu. Ukuze yonke into ibe right nawe uhlale ujabule, u-right, u-grand, u-sharp. Kumele nawe ufake uvo lwakho, kumele nawe ufake ingoma zakho na uthanda ukuzizwa. Mina ngizokwenza show ukuthi ngishathwaze u50. Sino 3 hours ngizodlala. Sino 3 hours, 12 ke 3 hours loyo. So kanti uplan ukuthi senza kanjani. Uplan hlezi ukhona, uplan hlezi wenzeka. Nangilapha na unathi lapha na ethi nje imimoya.

Asambe noma kholo ixesha lifikile. Sakhuphuka manje sibheke kini lapha no 3 o'clock. Kune song request la ningayibonanga. Ngizocela ukuyidlala. Kune song request lana engingayibonanga, ngenze iphutha ngempela kade ngifuna ilo kunjani message yakhona. Ngagcina ngingayifundanga yonke yaphelela.

Ayanda ntanzi lapha na esinje hlomani izikhali hlomani izikhali emakholo ekusile kusasa lapha na sihamba ke kusasa njabe ngishilo ukuthi nje angifuni umuntu ozothi nje ayingeke mina engiyanqena ukuthi nganqena ukuthi nami kade nganqena yes ya but ke kusasa ke sihamba siyofeza wonke amaphepho amaphupho ezilayo kade sithi siyafisa ukuwafeza siloke sihlehlisa hlehlisa hlehlisa kusasa ke sidile nawo ke streets ukuba nami ngisebenzi kusasa sengisho itorho leli itorho itorho bengizothi hayi ngoba amandla sengiwathathe kunina ukuthi nami ngihambe ngiyokwenza le nto engihlezi ngithi ngizoyenza bengizohamba ngiyoyibhukhela manje eyi umlungu engidinga ekuseni so sengiyonijoyina ngendlela ke makholo but ke kusasa asambeni umuntu aka-achieve something kusasa ya yeah, senze kanjalo umuntu aka-achieve something ekuseni yabo uma ukuthi kugcine kungenzekanga alikhi icala alikhi ihlazo but asizameni ukuthi kube khona esizokufeza kusasa yabo emaphupheni ethu ekade siwaplanile ey'ntweni ekade siylokhunjile ekade siyiplanile engathi kungaba khona nje okuhlanganayo sibone ukuthi mesisuka lapho siyakuphi nendawo nosuku yabo but nje kube khona into ehlanganayo akuhlangani akudede ubumnyama kuvele ukukhanya yabo nje akudede ubumnyama kuvele ukukhanya sibone ukuthi impilo isiphathelane ngoba sonke nathi sinamaphupho sonke safuna ukuwafeza amaphupho ethu ingoma-ke engizophuma ngayo kwi-gospel session sengizobuya laphana nengoma laphana yamlaleli le kade ngithe ngicela ukuphuma ngayo cause ngenze iphutha ngakhohlwa ukuyidlala ngesikhathi sayo ngacela-ke savumelana wangivumela ngo-elethu ukuthi uma ukuthi uzoyidlala njengesithembiso sakho kulungile ngoba ngibalekela ukuthi ngizoyidlala next week mase ngiyakhohlwa yabo ake ngidonseke laphana uvusinova laphana msana naye laphana udume mkokstat bethi nje iba nathi ngeli xesha elinje.

Ayi sekunjalo webalaleli sekunjalo ngabeza kwethu kwaphinda kanjalo yibakithi lapha emkhulu lapho namaphethelo wo yebiya baba yithi siyefika mntana umuntu asifikile sikalelekile

Ayishembe isikhathi mlaleli sabaleke isikhathi ngani yakwethu. Isikhathi sengqinqetheka siyibekile phansi. Nama ngayibekile phansi mlaleli. Kuyizwakala phela manje mntana womuntu. Siku 24 minutes to 4 o'clock. Ingamashumi amabili imizuzu lena nemine ngaphambi kwehora. Yibulingelesine lumkanjani uhlelo.

0: Titeluba kondilu five.
1: Oh.
0: Hawu cha kaphinda check sise yahla akwazi ngasibeya ku 5 impela. Hayi ngeke. 5 o'clock.
1: Kusho ukufika kuzosebenza our lot.
0: Icabanga.
1: Hayi. Isemini.
0: Diploma.
1: Hayi diploma.
2: Ezemidlalo uMgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
3: Eh sizothike uma ngabe sibuya ke bese siyezwa ke ukuthi lapha ku Betway Premiership imidlalo ke yanempela sonto ibinjani njengoba sazi ukuthi neMamelodi Sundowns izodlala bese siyibheka ukuthi ke ifixture ke iligi ke iye Betway Premiership ihamba kanjani ke bese sesezwa ukuthi ke ama Sharks njengoba edliwe ikuphi ke afuna ukukulungisa uma ngabe kushaya ke ihora ke elisibili emini bebade.

Bese ile singakwazi ukuthi mhlambe sikhulumele kuyona ukuthi ngoba mhlambe khona uzothi nayisiphi ngoma konje be u number 1 ile

mezithi kwaretu ngiyivala ukuthi ubani ohamba phambili lapha na ngiyabona ukuthi njengamanje unumber 2 le uphatsha usamba phambili ngo 3-2 lapha lolombo uthi naye hayi nami akubuye yena. So uma ufuna ukuphikisa noma usafisa ukuphikisa sekhona ispace sakho kungudlovu wa the Sun.

Osbu Hadebe endaweni yasasinatsingi ukuthi hayi nayo number 2 hayi mina inami sengwile ngabona hayi number 2 yaqiqeleza bafethu uzambila yedwa la umsazi umgodlovu wa 7.6 FM akabangisa umuntu kulungileka senze kanje ngiyaphoqa ukuthi kusasa ngiyabuya na number 2 Paja Solonga.

0: ngeke ngikushiye kakhulu ngendlela emakalisayo ngohlezi nginawe mama uyazi
1: kuze kube phakade
0: phakade kakhulu
1: ngiyathembisa
0: akuthembisa ngendlela
1: yasa ha mama kama mnandi kanje
0: awu hey
1: hey hey kuyophela so fun
0: namanga kuba ngagcinane nempela ukuthola lo magama kodwa ngeke ngalithola ekseni namanje ngilitholile namanje ngilithola ekseni ngakuthola emini ngiyakuthanda baba uyazi ngiyakuthanda namama
1: ngikuzwe njani
0: ngiyakuthanda njani sengiyakuthanda
1: Ithina nje lawo magama nje aswazi afana njengabakhona into nje ngingathanda sizwa ngabantu besho
0: ngiyitholaphi nime ningatholi
1: futhi
0: ayinina njoli
1: ya eish ya phela uma umuntu nje mthi afuna ukuthi nje uthi gozololo
0: uthola utholaphi intombi kababa
1: ya yabo intombi ngayise Ay no mthe enzani kodwa bese nikhala nibuye
0: hayi nami sengingabekezela bo hayi bo sengingabekezela pheka insizwa mina ngiyabukeka mfana hey ngimajaqamba mina mfana ngimankonkomela
1: manje ngoba sekuqale ukushisa ukuthi umlalela akabona imthi usophele waveza nje six I'm like hayi bo yeah wena kahle kahle ubusulinde ukuthi nje amakhaza aphele athi thululu
0: asikathele
1: wena nje
0: khululunga
1: usuvele nje waveza nje imlenze yakho ukuthi no ine khompi njalo
0: yeah
1: yeah
0: hayi indaba yokudlala
1: uthi khali
0: yeah
1: hayi ngiyakuzwa

Steve Kekana usho kanjalo ngempela uthi nje ngiyadlisa emsakazweni wakho uMgungundlova na 7.6 FM kanti ke imizuzu iyishumi nanhlanu ulishayile ihora lesikhombisa ngikukhumbuza ukuthi izothi mangabe zithi 8 o'clock sizothi ukuthi gozo lolo sidedele lapha ke ubaba uMagejageja mangabe zithi half past sibuya sesibuya amawala welokhunja into engingayisho nje ungalokothi uzulala uzungalokothi uyigudluze lonke inombo uma kuthi uyafika nje endlini uvele emsebenzini sawbona mfethu uyaphila ninjani inkathalo lapha isikhathele sonke mfethu kodwa nje sikhala siyakhona mfethu yabona sikhala siyaphambili njengeambulance uyizo mangabe kusho kanjalo nakusasa futhi kusile kumele ukuthi uvuke kumele ukuthi ulungise lokho okudla mangabe ukuthi uyingane ngiyathemba ukuthi ubusy lapho ngama homework wakho ngoba kubalekela ukuthi wenze ihomework uzodamana usuku manje uhlabu 1 uhlabu 2 uwele phezwe kwepen ulithathe mfethu ucalculate lapho ngiyazi ukuthi maths nayo ayidlani nengane naye accounting ngapha nansi ngapha iphysics ama calculations nje ne note ngapha nanti wena nje okwakho ukuthi ugqishe khona la incwadi ngapha ingoma ngapha uhlabu

awuzi kuphuka kanjalo insizwa zakasibiya oswenka bathi nje isiqila sedakamizwa awukhushuke kakhulu ngempela uyayiza inkosikini uyawuza ubasketa lapha awuzolimala mfana kaanti uzolimala ngempela mo ukuthi uzizela ngobuso hayi siyagijima ngempela ke la ingoma siyiphethe nje kuyothi bumbani ihora leshaga lolunye hayi nawe mfethu uyobubonile ukuthi hayi inyawo ke manje ngathi akusavumzo namo ukuthi ulele ngubeni njengamanje angazi ngempela ukuthi kwenzakalani ngawe lapho hayi ngeke mfethu sukuma mfethu kahlela lo ngubo mawukuthi ugogo umkhulu usukuma lokho uyigxushula kancane lapho mawukuthi uthi okay hlabuwani mfethu wele eminyango kulate manje imzuzu yamashumi amabili nesishaga lolunye lishayeleke ihora lesikhombisa umsakazo umgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN capital akwasigijima sodonsa insizwa laphana ke imtshotsho

Alright, njengoba kade ngishilo ukuthi ke mina ngehora lesishaga lombili ngizowe ngithi ukuthi shenxe ngidedele laphana ke umagejageja ngizobuya ngehora noma amaligamanxa empeleni ihora leshaga lombili 8:30 sizobe ke sesiback mina nawe uma ukuthi ke uyafisa ukushayela ngiyabona njengamanje bakhona abashayayo ngiyacela ukuthi nishaye emva kwe egamanxeni kwehora leshaga lombili ngisaphuma kwamanje qesha la unganyakazi ungayindawo ubona nimhlongo uthi mkhaba yosizi. Alright, asibonane ke ngalelo xesho.

uyazi ke kahle ukuthi makuswe kushaya lesikhathi ngiswe ngahambi ngedwa kodwa ngiswe ngihamba naye umuntu kaNkulunkulu baba umprophet Magejageja okuyena osuke ezogijima nalolu hlelo lethi themba kuwe elethi uthemba nasemndenini wakho Nkosi yami ngabe ngenza nephuthe elikhulu kakhulu kakhulu mangingabongi abantu esibe nabo lapha na last week esontweni kababa umprophet Magejageja sabona abantu bephume ngobuningi babo beze kubaba umprophet Magejageja bethi baba undaba ezitsha sikhulule besigijima ke nendaba yesiqalekiso sisiza kakhulu ngendaba yesiqalekiso kulezi insuku iyona into esigijima nayo njengoba namanje sisagijima futhi ngayo singakafiki isiphethweni singakafiki la siqeda khona umsebenzi ngoba umuntu uyasetshenzwa Nkosi yami akuyona lento oyicabangayo akuyona lento encane nje ovele uchatshe kancane ucanga ukuthi kuyimagic uzoya kanye nje uvuka izinto seyilungile ayifanani izinto esibhekene nazo zingakho umuntu uzofika namhlanje izinto zakhe zibetha izinto zakhe yifike yilunge omunye komthatha inyanga yonke lo gqigqa nje until kufika la khona izinto zakhe zivuleka khona ngoba usukungazi phela ukuthi uboshwe kuphi

Nkosiyami ngeke ngize ngabongi Nkosiyami ufakazi abantu izinto abangisendela zona izinto abazikhulumayo ko WhatsApp na kuphi kuphi kuma social media bebonga insebenzo kababa umprophet Magejageja ngento ayenza empilweni zabo ikakhulukazi ke into engikhuluma ngayo kakhulu lezi nsuku yilento yesiqalekiso njengoba ngazi ukuthi ke sizohambeni lesiqalekiso isiqalekiso sigili imanga izinto eziphuma emzimbeni yayo abanye bakhipha izinto engazi ukuthi amadliso ongazazi ukuthi igaqazana khona omunye nje ongisendelile into ongazi ukuthi isandla sifumbethe phakathi isigaqa singakanani uxake ukuthi le nto ibihleli kanjani emzimbeni womuntu isikhathi esingaka ibophi impilo yakhe le nto ibingaphumi ngani ngoba phela ubephalaze ezenza nezinye izinto kodwa still le nto ingaphumi lo ongisendela le nto uthi sengibuya ngisho Newcastle kwathiwa kunomama uphalazisa ungahamba ngayo phalaza kodwa akaze kuze kuqhamuke into enje kodwa ngokusebenzisa le nsebenzi kwababa umprophet Magejageja uthi le nto ivele yaphuma yathi galakaqa yahlala phansi izinto zakhe zivulekileke ngoba angifuni ukuthi kugcine ekuphumeni kwezinto kodwa bese ngabonakala ama results ukuthi kwenzakalani phezulu kwempilo yakhe.

pin bolanem teko memang pin bolanem kada kada bangyo chada na ngapu melam lala lingfu meleng kada kada oh ya ba king selo na wakshola manja gaza glamu lo chalofu paga chwa mabili oh bagete angu bingle lam tano mo tu bingle nanga nanga nanga 80s yibu ntan tano mo teko mlo aku sabam nende engel chala simangalisa silingo manja glamu lo chalofu.

ngamlaleli ngiyanqanqa ngeke baba kulolu hlelo uyabe baba ngiyanqanqa uyangizwa yini mangunqanqa ngiyanqanqa mntwana umuntu ngithe ube nami nje ngalesi sikhathi awube nami mntaka mama ngalesi sikhathi uyabe baba ngoba nayingoma lapha uzoyizwela kuzoba mnandi ngendlela esimangaliso ngoba ixutshiwe zivangiwe bekindlwana wena usazojabula uthokoze yibe besuyanqonqoza kumandi ukuthi

0: Uleta kambuli lona, we mlaleli, uleta kambuli lona, ngane kamama. This music in the air, wonza nukanga ngalapo. Nukumnandu kutalila, ngintanda nukoba lalele. Sia hilda njilingu mawentanta, ube sehlafuna njima kitaya basege. Ai samba soto basege, sia hildigisa lengu manga kutela. Kula mundu tolu ufu nga kutela wena. Upe kumende 5, yabu minutes after 10. Mshani mzuzu. Lishele jilore lishumi huu bagiti imna njele ndo wintanza mnandu kutalili nga kuhume miligo lushelu nga tuwasa sulta na wale goma uwasa mlalili kichima sbambisane sisha gazi lingu masisha fushafune
1: Mkumujo 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment.
3: About music.

Ngikutshelile mlaleli, ngikutshelile nginokuthi ngathi hayi siyayixuba, siyixubile ingoma ezivangiwe. Sihle ingoma mlaleli, siyahlakaza, siyayihlafuna. Sihle ingoma mina kamama kwelamula utholofu phakathi komabili bese ngidida kule nkundla ngiyophumula. Kwethu kwamanzi mntakamama uhleli nalengane mncane ka-ethas elihlahlele mntakamloyi. Ngikutshelile ngathi maligamanxake hona leshumi njengamanje nje ngizovula ingcingo ningene webalaleli. Sengiyayivuleka ingcingo, sekuyilona thubakaleli ngivulela wena ke manje mlaleli ingcingo. Sengiyakuvulela ke manje ingcingo mlaleli ukuba ungene ungitshela ukuthi unobani la hotela. Njengoba sidlala ngoma wena uyidla nobani lapha efletini? Njengoba sidlala ngoma le wena uyidla nobani lapha le ngoma ekoyi? Njengoba sidlala ngoma le wena uyidla nobani lapha ehotela? Tshela mina ngitshelizwe, uyidla nobani lapho efletini le ngoma? Uyidla nobani le ngoma lapha ekoyi? Unobani lapha ehotela? Wenzani lapho? Tshelizwe nami ngitshelizwe mlaleli. Ngayivula-ke ingcingo, sungangeneka manje mlaleli W3 342 3970. Uyangiza mntakamama, ngena-ke manje kulo moya W3 342 3970 noma ngena kulena W3 342 2391. Ngiphindele W3 342 2391 noma ke nje uvele ungene ubhale umyalezo wakho ungitshela ukuthi le ngoma unobani lapho khona, uyidla nobani le ngoma la efletini, unobani lapho khona, uyidla nobani le ngoma kuleli hotela noma kuleli koyi,

ngena nawe mlaleli kulomoya, ngena nawe mntaka mama kulomoya, ngizwe ngawe ukuthi wena nobani lapha ekoyi, uyidla nobani lapha ekoyi lengoma. Mlaleli ubona lapha eflatini, ngitshela nawe lapha eflatini ukuthi nobani lapha eflatini, uyidla nobani lapha eflatini lengoma.

Nasho kangenda kapata malukazi bafowethu lapha kapata malukazi. Uyabona nje lapho kapata malukazi. Wema Elizabeth Libenya, mama Elizabeth Libenya, noma stand lapho mamhlapho. Ninobani lapho malukazi kapata nidla nobani?

ngena ka 481 la ku Boom Street la town ka 481 Boom Street la town wo skooms and skooms skooms areza eh skooms uyidla nobani lengoma ngalesi sikhathi tshela mina ngitsheliswe wangena nawe emlalela ke ngizwe ngawe ake ngithi more hayi ke ngithemba uzolishaya ibuya emlaleli Buya ngebuya ngane kababa ngiyabona uyangena buya ngebuya mntana omuntu ungitshela ukuthi nobani lapho lapho khona idla nobani lengoma tshelizwe ngitshele nami ngizwe ngawe mntana omuntu ukuthi unobani lapho khona idla nobani lengoma ngena ngebuya ngena

sokuwa nawe ngami mntakandlela bafana bafana ngishokuwa nawe bayeni ungcami emntakandlela tobe drive taxi to sokwanti unobani lapho ingabukidla nobani lengoma.

njalo lento mnaleli njalo lento ngeke babe siyemba lesikhathi mntana umuntu awupheke manje 23 minutes after 11 ngabashumi namabili mizuzu lena nemthethelishana dlilo rereshibe nabo ngilo ngisho kancane ukuthi ngabe nobani la efletini ngiyabuka nje lapha efletini hayi ukuthi angubantu nobani lapha efletini le ngoma sidla nje ngiyambona lona lapha efletini le ngoma sidla nje ngiyakubona ukuthi unobani lapha ekuyi le ngoma sidla nje utela ngiyakubuka nje ngena kulo moya utshele mina ukuthi unobani lo hotela unobani lo efletini unobani lo ekuyi uyidla nobani la ingoma

Bantaka baba ngane zakwethu safika leso skathi ngane kamama safika leso skathi sokuba ngithethe kule nkundla engibaleke ngiyophumula wewebya baba uyabona kanje manje mlaleli ake ngiphume mlaleli ngivumele mntakamama ngiphume ngalo mnyango engingene ngawo ngivumele.